rehearsals no me ka ship na de nneoma ne ba no se se ye so o mo ba o munye ba bi mbe fe o Chinese fo nneoma o mo de ba na no den enti Ghana fo no so a eye businesses no o mo nua ba ba bedru o mo tua duty o bo na ship na sa de na ni boko o bo hu no okwa Cameroon o bo hu no okwa Togo je se enti mi nyi Ghana ye nneoma no emfa ngom pa cho se bi o ha mo betimi aya empempem ya the people of Tema na me ankasa no port wo aye adwuma wo anti bibia sia ye ka kire me